Matata Group. Mambo kobe kabisa msikizaji. Le Freddy Majunga. Ndiyo sasa fasi ya Bakongole. Tunatumbuka na fasi ya Bakongo sasa. Ndiyo ngambo na ngambo. Ngambo moja kujirikeza mwingine. Unapata nini? Ngambo moja kujilikeza mungambo ngini. Ndiyo tunasema ngambo na ngambo. Iko ngambo mbili.